atankunda umwasi wawe ni yasonza umugaburire umwasi wawe ni yakiri nyota umuhicanyo ni wagira ucyo uzoba umurunze kamakara yaka kumutwa kibi cyoye kukunesha nyamara ukinesha cyiza haleluya

Mwa minyago hora kungoma Muku wabanyo cho giti Chaba inganza marumu Chigakula chigashika Icho giti ni wewe mwami

kahise kigitegwa cirengarenga ubwa mbere gashingiye mu gitabo cy'itanguriro gice cya mbere mu rungu wa 29 handitswe ngo Imana irababwira ati ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ivyamwa biri mu imbuto zabyo bibabere ibyo kurya byanyu. Iri ryungane ngo ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose gerekana ko uhoraho we azi ikirushiriza kugirira umubiri neza w'ikiremwa yarahejeje kurema. Yamuhitiyemwo imboga nziza kandi ziryoshe cyane. Arero nirengarenga zari zirimo. Bagenzi turi kumwe muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Sinzi ko mutahura urukundo Imana yadukunze mu kuduhereza imboga z'agaciro nkirengarenga. Ehe namwe ni murabe mu gitabo cya Zaburi gice kijana na kane umurongo wa 14 handitswe ngo umereza inka ubwatsi umeza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo bakurire umutsima mwivu. Muremyi wacu ni we atanga ifungurwa z'agaciro biciye mu gitabo gihambaye twigiramo urukundo rwayo arico isi. Mu ncamake rero kahise kirengarenga gashingiye ku muremyi wacu yaziduhaye ngo tuzifungure. Reka dukurikize ko ubushakashatsi bwakozwe n'abana b'abantu irengarenga cyane cyane ubwoko bwa Amaranthus caudatus, Amaranthus clientus na Amaranthus hypochondriacus bukomoka ku mugabane wa Amerika yo hagati na Amerika yo mu manuko. Ubwo bwoko nyene bwahoze buri mwa kera cyane nabitwa aba Aztec n'aba Inca haraheze imyaka iri hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi umunani. Kubitwa aba Aztec irengarenga cyari igitegwa cyakoreshwa mu mugigo wo gusenga. Bakora umutsima ugizwe n'imbuto zirengarenga n'ubuki bihereza bari mu birori byo kuryoherwa. Kurabo bitwa aba Aztec irengarenga zari muri kimwe mu bitegwa bari macane inyuma y'ibigori n'ibiharage. Inyuma y'intambara yo mu gihugu cha Espagne mu kinjana cha 16 abanya Espagne barabujije ico gitegwa kubera cyafungurwa n'abapagani. Muri ico gihe igitegwa cirengarenga

bisunze icegeranyo c'ishiramwe muzamakungurije twingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 cerekanye ko igihugu caje kwisonga mu kwimbura irengarenga muri ico kiringo ari ubushinwa ku rugero rushika ibice 11 n'ibicendwi kwijana hakurikira ko ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice 8 n'ibice 4 kwijana nkuko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta zunze ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice 5 n'igice kimwe kwijana muri uwo mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Ibihugu bifise abantu bihereza cyane irengarenga ku isi ni ibihugu byo muri Amerika yo mu manuko n'iby'Iburaya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Hakurikira ko ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cyane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ariko icyo tuzi nuko natwe turazihereza cyane. Nibe bintu by'intunga mubiri dusanga mu irengarenga.

niwa undi yazura n'abadi barapfuye bakaba bazima, niwa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye vyose.

0: Abana bawe data tumaze kumva ijambo ryawe. Bamwe muri twebwe twahagurutse turemanga koko tugiye kuruhuka isabato. Data ndakwinginga ngo tubashishe uzobukozi. By'umwihariko hari abahungu n'abakobwa bateye intambwe kuri uyu mugoroba. Kandi wewe warasezeranye kutoyinda umuntu n'umwe yoza kuri wewe. Ndakwinginga ngo bakire mu biganza byawe uzobukozi.
1: Amen.
0: Ndakwinginga ngo data amazina yabo uyandike hamwe n'ayandi mazina y'abandi bana bawe bagukunda kandi bagukorera mbere bakitonda n'ivyagizwe bya data w'urukundo uzobukozi.
1: Amen.
0: Ni koko ingingo bafashe umwansi ashobora kubahagurukira. Ndakwinginga gufata inkinzo nini nanto ugwane n'ivyo bagwanya uhangane n'ivyo bahanga kandi ubahe insinzi data w'urukundo uzobukozi.
1: Amen.
0: Ubagirireza mu maca no mu maza kugira ngo iri jambo data bumviye aha hantu niribe irizotuma batsindwa n'urubanza. Ariko data ndakwinginga ngo iri jambo ribahindure gose maze ribe ribiteguzukora kwa data w'urukundo uzobukozi. Hari bene data bandi bacijijanye imitima mbere batabona ingene bofata ingingo. Ndakwiye ngo uvugane nabo mu buryo bw'umwihariko kugira ngo bafatishe ingingo nziza ibere data w'urukundo uzobukozi. Kakandi nkwinginge n'abadashobora gushika mwa kino kibanza ariko iri jwi rikaba rishobora kubashikira ukomeze kuvugana nabo. Erega data wewe ntabwo uhimbagwa n'urupfu rw'umunyavyaha ariko uragomba ko abantu bose bava bakagera bihana bakaguhindukirira izina ryo data n'igihubaho.
1: Amen.
0: Komeza ariko tugira neza muri uyu mugoroba aba bana bawe bahangaze kandi bagirire neza. Birashoboka ko bamwe bashobora kuba bafite ibibazo bitandukanye abagwayi bakizwe nawe data w'urukundo uzobukozi. Abafite ibibazo bya buno buzima ubabere inyishu data w'urukundo uzobukozi. Abatabona iyo biva niyo bija ubacira inzira data w'urukundo uzobukozi. Twese rero tugirire neza umwe yarakomeza kutubera umuyobozi kandi buri munsi buri gihe wamutubashije gufata ingingo nziza ibereye kugira ngo ivyo bitume herezo ryiza rizo bakubuga ingo bwacu. Turasavye Imana data wa twese biciye mu izina rya Yesu.
1: Amen.

0: Halo.
1: Ali.
0: Ni sawa?
1: Amahoro.
0: Yego, ninde tuvugana?
1: Fabio ra kumuganda.
0: Kaze mu kiganiro Fabio.
1: Ego ra kambone mwebwe ba mbere mu ma umurongo ye kamwabiro cyagene.
0: Murakoze cyane.
1: E kambona wa tukiye kibisangire bose kiragira kabagukeza.
0: Yego.
1: Kambone mama yetu kumuganda mani raki ja bigeze kumuganda n'umujyango we kiragira kabagukeza.
0: Yego.
1: Kamone Samuel mu kigwati n'umujyango we mandira mu ndenga n'iciza mu ndenga n'iciragira kabagukeza.
0: Mhm.
1: Kamone Jamal kumuganda n'umujyango wiwe kiragira kabagukeza.
0: Mhm.
1: Kambone masabo pawe dosoro kumuganda bamudogo bose kumuganda kuri kimwe kibagira kabagukeza.
0: Yego.
1: Kambone pastoro aho ingodi erize kagira kabagukeza.
0: Mhm.
1: Kambone bamudogo bose bari ngai buhayira kibagira kabagukeza.
0: Yego.
1: Kambone padiri karabye baramwanjika radi kibagira kabagukeza.
0: Yego.
1: Yaba maze kubironka bose biri kumeza cyose bagera kaba gutseza samurako.
0: Ndagushimire cyane Fabiola.
1: Yego.
0: Samirizi agakiza ku isoko yukuri kiganiro kayabagukeza kirabandanya bakunzi mwese bikiganira kayabagukeza muha bikaze kugira ngo mwakure mwifurize akayabagukeza abakunzi banyu hagata mu nyanya ku murongo allo
2: bite
0: ani sawa ninde tuvugana
2: tangisha ka kuwembe
0: kuruhembe
2: eh
0: kaze mu kiganiro Itangishaka ngaho ku ruhembe utwinite turamukamanye agerageza rero urondere utinite urasubira wakure itangishaka allo
3: ni sawa
0: ninde tuvugana
3: ni Egide mu ntara ya Gitega
0: ego Egide
3: sa
0: kadire mu kiganiro
3: ego nagomba kwifuriza kanyabaga bagenzi banje bose wa mbere ntaba nifurije akayabagukeza siri yake
0: yego
3: wa kabiri ntaba nifurije akayabagu mpayingeze wa gatatu ntaba nifurije akayabagukeza romane ngaho mu ntara ya Gitega
0: yego
3: ntaba nifurije akayabagukeza mbuye kure olivye Naba nipulije akayabagukeza Habyarimana bosi kari ngaho kumuyange Inyanza.
0: Yego.
3: Kubonga naba nipulije akayabagukeza na Yakobo ngaho kugitende mu Rumonge.
0: Yego.
3: Murakoze
0: re. Yego ndagushimire cyane Jide na urakoze.
3: Yego.
0: Ugira umunsi mwiza.
3: Eh, wakwese.

0: Alo.
1: Oui, alo.
0: Namahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Yego tuvugana nande?
1: Ni Jean Paul Kumuganza muvugana.
0: Oh, Jean Paul Kumuganza ndaguhaye ikazi.
1: Murakoze cyane abandi mwebwe mumpa umurongo ati akayagukeza.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Mbona abantu bose turi kumwe komeza ati akayagukeza.
0: Yego.
1: Bavye banje bari ngaho kumuganza ati akayagukeza.
0: Mhm.
1: Masaba kumuganza n'umujyango wiwe ati akayagukeza.
0: Yego.
1: Abakuru bishengero bagenza njo ngakorosha ati akayagukeza nimba mwabironse bibatembe neza.
0: Yego.
1: Reka muri Fabiola ngakumuganza ati mwakoze cyane n'umujyango wawe ati akayagukeza.
0: Yego.
1: Mitera mu kigororero sinamuziga ubuzira sazi atakayagukeza.
0: Mhm.
1: Mandira mu ndengane sari bubenga shiza mu ndengane atakayagukeza.
0: Yego.
1: Komiseri do polisi ngakumugwego rakuyijiti atakayagukeza.
0: Yego.
1: Mama mukabe ngakumubone atakayagukeza nabo muri kumwe.
0: Mhm.
1: Tekambone gucumi Gerard ngaho kumuganza ati akayagukeza.
0: Yego.
1: Tekambone Manira Kizariyeve kumuganza ati akayagukeza nabo muri kumwe.
0: Mhm.
1: Amiere kumuganza nyonde majonekeri mu rushara ati akayagukeza.
0: Mhm.
1: Ireka muri mama anje ngaho mu rushara nabo bari kumwe ati akayagukeza.
0: Mhm.
1: Bofre wanje naho menye mwanzi Jeremy ngaho mwirango ati akayagukeza.
0: Mhm.
1: Tekambone mama Yerize ngaho mwirango ati akayagukeza.
0: Yego.
1: Aho mbonde sinamuziga ngahe butira saza ati Jean Paul Kumuganza ntakwibagira.
0: Yego.
1: Vyane ngahe mugwi atakayagukeza.
0: Mhm.
1: Reka mbona bizero ku ishengero rya Rushara ati akayagukeza.
0: Yego.
1: Muri rusange reka ndangirize ku nshuti n'abagenzi bose banze ku izina rya Jean Paul Kumuganza.
0: Mhm.
1: Bagira akayagukeza murakoze.
0: Ndagushimire cyane Jean Paul.
1: Yego muheza kigo cyane.
0: Murakoze.
1: Yego.
2: Yesu atugirira.
0: Isamirizi hagakiza ku isoko yukuri isaha zitandatu minota 34 kiganira kayabagukeza kirabandanya. Alo.
3: Mahoro neta kiti yanje.
0: Na mahoro tuvugana nande?
3: Uko bisanzwe ni mitera ngaha mu kigororero.
0: Mitera mu kigororero ni sawa.
3: Ba, kiri wene za buratwe mu kasoko mwene wase.
0: Yego, kazire mu kiganira kayabagukeza ndibaza bamaze ku biro.
3: Baada jeno kuna vifungu ya mwisho kwa mwene wati na jito mwena mwena mwena kwa waraniro ndia kwa tembele.
0: Ego.
3: Unu mjangu wao wa sawa kwa zikajira kibitani ya ilajiu.
0: Ndago shimile chane.
3: Iri ye mama Ebenezeri singira fredina na maana kibitani ya ilajiu.
0: Ego.
3: Ikane mbole paskari kuivumba paskari mwishi vitu kisure utu kimara sebeso mwita mwitani ya ilajiu.
0: Hmm.
3: Chiza munde ngani masawa kumuganza, edisa irangira, edvaisa ni mushegu, niko demu nyawuye, nisiramu zira zazi, nisiramu kubajiu.
0: Hmm.
3: Adiri ikara, tine shima na uramu kuingo mapiani, mungu siraki kwa mwana jambure, kwa mwana jambure kumagaza kwa mizeza, kinamu karabu kezi.
0: Ego.
3: Jambure na umuchigasi, chakusa bichu utepisanti, mama eva, vanesa ni buhayira, vuri fasi irangira, tinitirani ya ibajiu.
0: Hmm.
3: Matias mugifunzo dafati imato ngesheni azikungara riyepe kuibumba zuru ni munyeka timtana wikubaji.
0: Mhm.
3: Nikambona chita munde ngane chita no mugikaza tikagukeza samara ko zumukono.
0: Ndagushimire cyane.
3: Mwita ndiko chiti yaje no kosa kare mvuga chiti yaje.
0: Ka kavuge ni kaboneka byoroshe ndaza kukagushikiriza.
3: Na kimwe kabuze ntangora ni gushega kinyenyeri z'umutwenzi ni bohera ubukozi.
0: Inyenyeri zo mu mutwenzi.
3: Ego mibaya.
0: Kavuga gute? Kavuga gute?
3: Gusenga.
0: Ah, gusenga, ya gusenga.
3: Eh.
0: Okay.
3: Eta ndikwa kiti yanje mugire bibi.
0: Murakoze cyane.
3: Asha.

Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri gechi saha 9 zirarenga ko umunota umwe hano muri studio. Nakomeza rero kugushimira wowe urushaho guteramana ni samirizi agakiza ku isoko yukuri mu biganiro bitandukanye. Jean-Claude niyo buhungiro niwe yabanye nawe kuva gechi saha 5 gushita rero muri aya mango. Nina gusezeraniye ko gechi saha 9 kwikebanura. Rero isango rirageze reka ndakwipfurize imigisha n'imihezagiro we babanye nanje mu biganiro bitandukanye nagenda gushikiriza biciye ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri Imana iguhezagire. Ndakumenyesha ko ntagusize wenyine rero umugenzanje Izere yaremye ami yamaze gushika muri studio kugira ngo ankorere mu ngata. Hari byinshi kandi byiza bitandukanye yaguteguriye agiye kugushikiriza. Ndagutumire rero kubandanya uteramana nawe gushitsa igihe cy'isaha 1:30 y'ijoro. Ishowe rero reka ndagusezere ndakwipfurize ibihe byiza naho utaha tuzosubira Imana ibikunze mugira umugisha mwese. Bye bye.

indirimbo bayise baburoni, indirimbo y'inshuti za Yesu, indirimbo ivuga kutagira icyo uhishira mu by'amabanga ya Satani, kubera ko iyo umuntu yakijijwe n'umuntu bw'Imana nta bucuti baba bagifitani. Tugeze igihe cy'isaha 12 n'iminota 28, murumva yuko turi ko turegereza wa mwanya w'igihe cy'isaha 12 n'igice, aho duca turabira hamwe camake yaranze ikigwa c'iyi ndwi. Ndabona abatumire bamaze gushika muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro kije Bibiliya. Mu kanya gato gusa rero turasangira namwe icyo kigwa.

0: Hadiyo waka kiza kisoko kuri alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Kuko vini nukuri nchite batazi razia nga mutazika.
0: Inde.
1: Nukuri nchite batazi razia.
0: Ejide.
1: Ego.
0: Nimore none nga aho.
1: Nimore nga mutazika.
0: Chaviza.
1: Ego.
0: Higani nitumira uawaru huki sabato.
1: Kano mire bosko naromari singa homo kibata zara huki sabato nga homo kibata.
0: Ego.
1: Kanumire arfosine so ki maringa ho ngomi gukinanya na zoro ngai gukinanya.
0: Ego.
1: Kambone obi tsong dimara jam so mene wa yara yazaro tsaba so ngai gukanga hava.
0: Ego.
1: Kanu ho divan bilma gwa.
0: Ego. Hallo. Halo. Mwani wacu ntibikunze ko arangiza urutonde rwawe yarafise gutumira kugira ngo bazoruhuke isabato aho buke. Reko kandi turabandanya n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato. Halo.
2: Halo.
0: Nimpore.
2: Nimpore nimpore.
0: Isabato nziza.
2: Umunezero.
0: Tuvugana nande?
2: Habyarimana Shadrach kwirabiro.
0: Shadrach.
2: Ego.
0: Kwirabiro namaho.
2: Ego turashimye uhoraho.
0: Ego kaze mu kiganiro.
2: Ndagaraga ntangire gutumira isabato.
0: Ego.
2: Mama na papa.
0: Ego.
2: Nibagiye madamu wanje n'umwana arufaveri. Nibagiye njomo kondarise n'umuryango wiwe.
0: Ego.
2: Nibagiye mabukwe na data bukwe bari kwirabiro.
0: Ego.
2: Abandi turaruhuka isabato namwebwe.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Murakoze muhezagirwa.
0: Hezagirwa nawe.
2: Sawa sawa. Akaririmbo.
0: Ego.
2: Akaririmbo kavuga isabato karimbwe nakurarimana n'urukundo kwirabira. Ego.
0: Ndagushimiye.

0: Radio agakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato. Allo.
1: Wi, allo.
0: Nimore.
1: Yego bantu bima.
0: Tuvugana nande?
1: Mvugana na Ntira bamaserese nibirenga mu ntara ya Karusi ya ke umutumba ni gahara.
0: Gahara?
1: Gaharo.
0: Gahalo.
1: Yego.
0: Ikiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato.
1: Yego komine nawe ni shombo.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego nchuti ya ndatumi isabato ejo umukundi wanje niyongera ari ngaha mu kivoga cha Mbunde.
0: Ego
1: azo gende aze kwifatikanya n'abantu.
0: Ego
1: yane ngaha mu rugo yitwa ni veterineri w'ibitungwa nawe nyene namwifurije isabato nziza na Maria
0: ariko turagenekereza uvuge naho bazoruhukira isabato.
1: Urabona nk'uyu Maria azocaruhukira ngaha muri Nyabikere.
0: Yego.
1: Hanyuma uyu Kupesi ari ngaha mu kivuga cya Mbunde azocaruhukira ngaha ku Irokari.
0: Yego.
1: Hanyuma mwese nkaba ndabipfurije na mwebwe ikiruhuko cyiza cy'isabato ejo.
0: Ndagushimiye cyane uhezagiye.
1: Namwe mugire umukijoro gyiza.
0: Bya twese.
2: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Data uri mu ijuru Mana ugororoka nyene urukundo izina ryawe nirishigwe hejuru. Reka twongere duce bugufi imbere y'ubwiza bwawe mwami. Muri kino gitondo wongeye kubona yuko bikwiriye yuko tuba imbere yawe. Kandi watugiriye neza uyu mwanya udasanzwe tugiye kukwereka abana bawe mwami. Umwe wese urazi ikibazo ciwe. Hari abana babo bateye intambwe kubw'ubumuga bafise mwami. Erega nabo nyene n'abawe mwami. Tubasize mu biganza byawe. Nta handi bokirira, nta handi boronkera amahoro, nta handi bokwitura atari mu biganza byawe. Bari mu biganza byawe ngo bagenze uko ushaka mwami. Reka ngo iki gitondo kibi cyo gutabagwa kuri bo mwami. Hari abafise indwara zidakira mwami. Harabari hano, harani n'abatari hano mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, turahamagaje ubushobozi bw'ijingo bubatabare mwami. Abagwayi izo ngwara bihebuye bibaza ko zidakira, imbere yawe zirakira, bakire mu izina ryawe. Harabatishoboye bari hano mwami. Bibaza ati uyu munsi ndabaho gute? Mbega biragenda gute? Nta wundi yobatabara atari wewe. Tubashize mu biganza byawe muri kino gitondo mwami. Turasabye ngo ubushobozi bw'ijuru. We wagaburiye Eli ukoresheje ibikona mwami. Reka nabo ngo batabare mwami. Reka ngo uyu munsi babone ugutabagwa kuvuye kuri wewe. Reka ngo baze batange amashimwe ibyo bakoreye mwami. Kumbure bo kwiganyira. Reka uyo mudayimoni wo kwiganyira tsindwe mu izina ryawe. Bame babona imbere yabo yuko ari wewe kubatabara. Bame bahanga amaso juru mwami uzobukoze. Bahukwizera mu buryo budasanzwe. Kirushirije byose mwami. Ndasabye ngo uzubahe kugira iherezo ryiza. Genda genda muri rino koraniro mwami. Uraba amarira ya buri muntu wese ari hano muri kino gitondo. Maze ngo uyu munsi wa nyuma wo kwitegurira isabato. Nkuko wakoreye igitangaza abisirayeli. Ukabaha ingero zibiri. Reka sabe ngo buri muntu wese uyu munsi umuhingero zikwiranye n'uyu munsi n'uw'isabato mwami. Abana bawe baze bagira umunezero mu munsi wera w'isabato. Bikore mwami kuko uri Imana yumva. Kandi kuko uri Imana wamutwitwararitse. Reka ngo ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibe ku bana bawe. Kandi ukomeze guhezagira ubwoko bwawe. Ni muri rya zina ry'uwatubambuwe Yesu Kristo tubisabye mwo.